0: Alo.
1: Alo.
0: Founder Agbe.
1: Uncle and the thing.
0: Awuyaya.
1: Ija Papa.
0: Haya, haya.
1: Wait,
0: oh.
1: Ado gbe lani.
2: Eh, mi ho gbe na o.
1: Eh, ha gba so ni na ni.
2: Lo gbe na o.
0: Lo gbe na o.
1: Kosi.
2: So fi ko.
1: Saji do go yo.
2: Kosi a lo fo kosi.
1: Kosi saji do go yo.
0: Ka jo da foro gbo yo.
1: Ezu ye koro koro wa saji do go yo.
2: Mi mi o be a o. Ngba jiyan na mi o.
1: A gba jiyan mi o lepo.
2: Lepo la.
1: Ne ha gba so ni ni na mi.
0: I mean it's solo.
2: Le pan ko en ko yo no la o mene.
0: Ya ke o.
1: Le na ko lo ni ko le ni ko na pe a.
2: Eh le so le pan ko.
1: Vito Abel. Na me si.
0: Mhm.
1: Jira. E ko ti a. Le na mo ko ti o ko yo na le kala e kala le fe mu je.
2: Mhm. Fo ko si. Ko si?
0: E be ko si la.
2: Ah won.
1: Ago.
2: Ko si?
1: Ago.
2: Nka lo.
1: Le pe mu lo.
0: O ka wa fu lo.
1: Eh ke le ti.
0: Ah
2: evo ko mlan to.
0: Mlan mlan mlan.
2: Ko ko ni ma ke de mi.
0: Ba to si.
1: Mlan. Bye.
0: Ei dare yo.
2: E mi pe na wo yo. Aro.
0: E wa le pe mo wa so ti de.